Asu Sutresna Budaya ngaturaken pambagyo Harjo Wirujeng duwe ngaturaken sugeng siang sugeng pepanggihan malih lumantar giaran Ketoprak RRI Purwokerto. Siang menika ingkang sampun sumadyo badhe ngaturaken giaran Ketoprak nulinggih paguyuban Ketoprak Ngesti Arum saking Sokaraja Banyumas ingkang dipun pangarsani dening Ki Mujiono. Kabiyantu pandhapuk utawi dalang dening Ki Gino Carita wontene keprak kaasto dening Ki Agil Pitoyo. Giaran Ketoprak Ngesti Arum saking Sokaraja Banyumas siang menika badhe meperaken lamahan Raja Tengkorak seri setunggal. Sakderenge giaran Ketoprak kawiwitan kaperenga badhe kula aturaken menggah dapuk aning paraga ingkang ngayahi lampahan siang menika. Ki Gino Carita ngayahi dados Maha Dagu. Ki Sukino pinitaya dados Bakar. Ki Agil Pitoyo siang menika ngayahi dados Badrun. Ki Eko ngayahi dados Bakir. Wondene Ki Nuri kapatah dados Tarsantego. Nyitate dados Rusno. Wondene Rusni dening Nyi Suminah. Nyi Kiem ngayahi dados Moho Kawi. Yani dados Retna Kumba. Ki Darmanto ngayahi dados Bahrun. Ki Rohim ngayahi dados Kingkong. Abdi Sabar dening Ki Mujiono ingkang pungkasan. Ki Sutrisno ngayahi dados Abdi Subur. Para miyarsa Sutresna Budaya mekaten menggah dapuk aning paraga ingkang ngayahi lampahan siang menika. Sapurnaning gending pambuka, giaran Ketoprak Ngesti Arum tumunten kawiwitan. Mboten supe kula sak kanca ingkang ngayahi tugas siang menika ngaturaken sugeng siang, sugeng midhangetaken ngantos purna.